bathi sina muva liyabukwa ongafuni ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagudla.

0: Radio Tafaro 3.8 FM ke molongwa ra miseng ya le gore motheletsa Radio Tafaro go filefa le go sheka ona kaona. Sheleng ke dira la go sheka go tafela go milo go mepela ga fa go pelo re ngwa di go sheka go filego tsona re go filefa le go sheka go tswa go Puff Johnson tletse be jaaka are over and over. Ke pri fela tsere ke go tsona motheletsa Radio Tafaro. Ke telefela metso tse ba tswe ma sume pedi fela re tshola fa le iri ba kirele bile fa le iri nya bo si level sume. A tse ba ga se le ba fa ke filo ra mutla ka di taba ba di botsegi di ntla gholo tse di taba. Taba ka botlalo tsa iri ya bo le sume tla ba latela gore ba station se sa go theletsa batho. O re tevana 3.8 FM. A tse ba ei mafelo a beke go tswa ka ra lo bua. A go be bonolo. Guri ka ga ile gore la go tshedi wa grobo na setla se ya fetoga le di flu ke tshedi na pele di phamata
1: ene o tlo bana o re tsene ke phefa ka moshipologo ke mo tlo bana mmilo thoma gana na le wena o re wa tso
0: ya go be ya le motheletsa re thefa go le fara ga tala pele re go le di tsena fa le bo Mr Mafana ba ga Mafana tsa sebaka se ra le tamisha le go lo amagela nano la a re tsoseng go Radio Tef thobe
2: a ke ile le boreng ka gashong ya Tef FM Mr Mthapo le ba dirishana mo go kere go lena hleta neng mesong ya le hone mo supulo go re tswa weekend teng e leng gore be le weekend ya le maema
0: kgwedi thomile kgwedi ya basetlhatlhileng belo ka kgwedi ya basadi bile gape le kgwedi e mpiampia le gore tsene ka gare ga yona batheletse ke ba reng go bona re lebeletse go ba tlotleletsa mesong eno
2: kgweding e mfa kgwedi ya basadi e leng gore ke nnete be re salen since re ema re emetse yona gore tse re kgone go keteka ke nnete re ithomile ka fa re leboga sebaka seo e le re fileng sona Mr Mthapo gashong fela a re lemose gore mo kgweding ya basadi batho ba ke nagana gore batho bantsi ba tseba gore na goreng re keteka basadi lebaka kgolo eno ba goreng ba ka ba bontšha bogale jwa bona ka yona nako ele ya motlhang wa tlhaolele e le ge banna ba bona ba tlhakišwa ke bomphenya shilo basadi ba ema ka maoto ba re fele gona enafisina froko ele ga re tlo bolaelwa bobuti ba rena bokgaetsedi ya rena banna ba rena re lebeletse ka maga ke molebogo ka ba emelela ba ile go bontšha bokgwari jwa bona jale a re bontšhe gore nako tse jaleka getse o di fetile e le water under the bridge le kgono eno ba history na maemo a basadi ke eng bophelong metlhang ya bologo seo se re bontšha ga botse gore basadi tlhagong ya bona ke batho ba kgona go dira dilo ba kgona nnete kgona a re boitlhire ba bona re šoma le bona mejerong e mentšhintšhintšhi dilo ba ditsheba ba di kgona go na le mediro ya banna le basadi mara basadi ba kgona go dira mediro ya banna ba empa sa ka gabo re nna ka fase ga tlhompho se re bontšha ga botse gore go na le mo e leng gore even if basadi ba kgona a re basadi ba se rena sebaka re diragatse ge re ka go etsa mosadi a goga boima lebakeng le le itsego a goga boima lebakeng le le itsego e le ge a sena mothusi jale ka ge banna ba ile baka ba palelwa ke go tswela pelo ka baka la bona batho ba bago ba dira tsebe go setsa malepa ke ka metlha mo e leng gore gantsintsa re lebelela kwa mabitleng basadi ba ema sethokwana ko moka banna ba diragatsa mediri ke mešomo ya banna gore go dirwe tseo e se ke ra go tsa re tere basadi tse babedi ba sele nne šome boimaimaima e e leng goreng o ne go ja o ka re edisa tlhomo mo pelo ga rena re le setšhaba e se gore ga ba kgone ka tlhompho mosadi ke motho wa go tlhomphega mafapeng a mangwe a mantšhintšhi mosadi ke motho e leng gore ke motho yo bonolo go diragatsa dilo jalo tlhompho ya sa ga borena ga e mo thibele gore a se ka dira fela e re rena re motlhomphe and-e le rena re le banne ke se ka re mo re šomang gona le basadi ra banyatsa go ya ka dikgopolo tsa bona ra banyatsa go ya ka matla a bona a re no o dumelang gore e ne ba taba gore re ba tlhompha mara bokgoni jona ba na le jona jalo le bona basadi bona ka bo bona ba se ka humana ba šomiša maatla phetelela e le ka baka la go nyatsa banna ine nna gore go kete kwa basadi mosadi o na le malulu a gagwe monna o na le malulu a gagwe motlhala tla ga o ka lebelela dikgoro tsa sagaga borena tsa mešate gantšintsi mosadi ba rata gore a dule fase a name maoto a pharele kaiana magetleng ga a fetola dipodiso tse dingwe tse e leng gore o tlo ba botšha ke bagalaji bagalaji le bona go na le ka mokgwa e leng gore ba šoma uale ka ge e le bagalaji ba mešate ba dira dilo tsa maleba ba bontšhe basadi gore bona ke bona ba eta pele seo se re bontšha ga botse gore bokgoni jwa basadi basadi ba santse re ba tlhomphege ba kgona re se ke ra ba nyatsa re ba maatlafatse empa re tsebe gore madulo a rena mo setsong a fapana go ya le go nna re dutse ka re ba maatlafatsa re ba etelele pelo re dirisana le bona so be ke no ba ke ne o nyaka o bontšha ka fao Mr Mthapo gono re ba kgweding a re ketekeng basadi re ba maatlafatseng ba dire mo go kgonagalang gona fela re ba fetlhompho re le banna ka ona mokgwa a ke le lebogeng gashong ya Tef FM montshepe tsa bosego ba geso
0: tloga re leboga tsetse le botse ka moo go lena re lebogeng
2: tobela
0: tabishani re le bakwela magaeng ba dibele ka gore mesong ya le gore gore mo stationeng se sa go theletsa batho re tsofara 3.8 FM kotara fela metsotso re bile iring ya bo lesome bon re tsoka ra mafelo a beke
1: eyo
0: ke tshedi ntse tshedi ra ga tshenka ra mafelo a beke ke mhlobong go di boneng ke nna ke di bonego bjalo bjalo e fela a ke tsebe rena no ba putsho fela ke na go le yo ke nya ka gore putsho go butsha ona ga bale o tla kong karabele yona ka metso tse masome pedi re lebile e ring ya bolo some pedi 20 minutes before 12 yeah tla bong karabela yona putsho e bon gona le go sha ke ke a tsebe o morato mino wa Welcome gona le go sha ke ya kechelo ya chocolate e ring go sha e wa tsebe go tsheke blaka ke
1: tsebe
0: go botsa gore o re mo go sheng e fela re tla bolela ka yona ka metso tse masome pedi pele ga iri ya bolo some pedi motheletsa re tef na no le ke na no la a re tsho re tefana 3.5 FM yo telefela metso tso ye le some ne bela gona go pela re kopana tla ka Facebook re tefana 3.5 FM Twitter mo go Instagram no re at radio tef no mara magala 0769140815 ke le fela shipa tsela senyane tene le fela swa tlhano ke mo re gore gore bolela dishana gona gona mo station se re tloba re bo share bolela le wena re lebele chief a taba go ya mafelo a beke gore na e ka bela gore ke di feature khale mela go tshedire ga tshego mafelong a beke tshe dumela go lokgola ga botse gore re maloko a setšhaba re le batho re ka di fetola bophelo ba gona go kagatela pele gona fa kuruka gele rona le tshe ding tshe dire ge di direga go tsa re makalo rena di direga fa sa mabaka a mafe gona fa ke be ke bontshana le ba ise ba bangwe maabane ke re mo go bona ke re e le mo mosegareng re le banneng re dutse re jela tlhogo wa gongwe ke re mo go bona ke re what's up mo bophelo ebile ke sa bolele ka bophelo ke bolela ka taba ya batho ba ba yang madileng gore go e le motho e le gore o ya madileng go le batho ba e le gore ba lefelo la boithabiso e sa le mosegare ba bangwe wa forogo bo ma 10-11 ba ne ba setse ba fetile e fela o ipotsise gore nako tse dingwe kudu baswa ke nyako itlesa ka tsela pele ga ke boela go se ke nyako o se bontsha baswa ba na le mogwa wa mogutu mosong wa gore wa tseba ke mafelo a beke di ntsha bosego ke polelwa kwa mmele ba ra wa di ntsha bosego mo wa gona di ntsha bosego o ra kwa ga bokare wa di ntsha bosego pjalo ke nyaka go bontsha se sengwe gore ge wena o ya lefelo la boithabiso ka 11 o'clock o mtlhe bong a re ka one ya mosegana go dudutse gona kwa o enela tse o enela go tsona mtlhe bong o swere tšhelete e tla go rekela go tse tlhano re fa motlhano pjalo ga re tseo tse tlhano di a fela ka iria bosupa manthapa o dirang wa sepela goba o emela bokara ba babe tlo tlang ka nako e la gore di ntsha lata gape o dira jo
1: ao ke emela bokarabo
0: gape mara o feletse wena gape o santse o sepele
1: aoa ka sepela jwa le one di thomontsha a ke tori le lenleta nrekela
0: ke re taba re galebela matšatši la le gore gore batheletse ge o ile lefelo la boithabiso o ile mosegare rena ba re tlo o fitlhago ka nako tša maswisi o se ka tsa wa re makatse ka kare gore rena ko gona re tsena jalo a gona taba ke bokolo mongwe a re ntlatse a re go tlatse ka boka re 50 rand ke re ya mako go tlatse mo ko fa tšhelete
1: o boka motho a re ape ke feletse gale bosele ke le mo
0: ya kidogile ke taba tse dikotse le gore re tloga re di bontshe fela a gona taba motheletse re thebetso tse ke le seme thebela gona re lebile e rinya bole some gomme ka gore le tlo fa dikotse tse pedi fela tse tlo dirang gore go re ka gare ga ditaba tsa iria bole tse mo gona ke filo ra mmutlo tlo re botsa rena ka pele gore di fetogile bya kuruka ge le gore go gona nete di gona ditaba ka gare ga province Limpopo go ralala la gape le naga ya Afrika Borwa.
3: Where is classic jam?

0: Ekaba o nyaka go tseba ka tsa temo, segwera, tsa maphelo le diresipi tseo o ka itlwatsa go menwana ka tsona. Sefito e ke lenaneo la Aritzu Shane, mošupologo go fitlha ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fitlha go ya bo lesomepedi mosegare. Radio Tef, setiši sa botheletša batho.
1: Dintlhakgolo tse ditaba go Radio Tef 103.8 FM.
2: Ke a o leboa karabo motheletši wa Radio Tef Thobela. Dintlhakgolo tsa ditaba e reng ya di re baotledi ka mono provenseng ya Limpopo ba tsweleditse maikutlo a go thabela sephetho sa go oketswa ka nako ya mangwala a difatanaga a go otlela go tloga go mengwaga e metlhano ya go mengwaga e lesome. Maphodisa a setse wa ipeletsa go maloko a setšhaba go ba thuša ka tshedimošo morago ga tiragalo ya go thuntšha ga monna wa mengwaga e masometshela nakong ya ya tswela sefatanaga ka tikolong ya matlou ka moletši mafelelong a beke. Re sa le tabeng tsa go ama sephodisa maphodisa.

0: Akim ke le la kosha gore mo station se sa go tshele tshaba go tshafa le go Hazel T sepela fa le tsoli M ba kere Hazel T le tsoli M rapa fa le mtutuzi ba re bo Akim se bona ge se je motho a tshele bophelong bya gago sa to khona galo go tla o bisetse ka mara gore bo ya go nna ya go nna wa tswa ke wa tswa pelo a ka ri ke go bona e lo ja ga re sepela ga botse wena o se gore bophelong bya ka bo sa le gore botlhoko ba bobiyang
1: awa bo sa lego
0: ba di tere gatela pele
1: re gatela pele o sala no re o re dilo a di sepele botse awa o gatela pele
0: ya ma je tsa o lo romela mole tsa ra wa ka kamano e fedile e bile go sa bona ke postile o mo ye ba tlo jwa re re tlo fetela pele metse tse se se pele ga ge ba thera ba le semete ga ba le farto pala fa go sa go ja go bish dog sing are va va sita ke go rofa go yona morago fa ka wa sa tota tsebenya ga go sepela fa le character gore mo station se sa go tsheletsa batho em jolweni tse pele fela tsa rolokela go tsora mesong ya le go no gona keeps ke feel ba ga ramot

ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tsinogonogo ha seyo mo motseng.

0: se maikarabelo a mme fela a o nyantsha ngwana ke maikarabelo a rena setšhabeng ke maikarabelo a rena ka lapeng ke maikarabelo a rena ebile le re mosomo ebile le mona setšhabeng re re e mme a ntšha letswele a nyantšha ngwana re se ka ra mokgetholola ka gobane seo se dira ngwana mme a feleletse a file ngwana dijo jeo le sa lokelo wa mmele wa ngwana ngwana a lwale ngwana a tlhokofale ka gobane mo Aforika Borwa o na le mahu dipalopalo tsa mahu a bana bao ba tlhokofalago pele ba fitlha mengwaga ye metlhano di ile ko godingwana and sengwe sa tsona ke gore bana bao a ba kwetse maswi a mo letsweleng so ke ka fa gore anke re tswele o kgetlhologa le o nyenyefatsa bomme bao ba nyantšhao bana ba bona ko mafelong a batho ka bontsi belo ka rena ba bagolo re kgone go ja dijo ona go in public spaces why bana bona ba sa tshwana go kgwetsa maswi a mma o bona ona go public spaces so seo se ra gore anke re tlhompe ditokelo tsa bana bana le bona ba na le ditokelo pelo ka motho yo mogolo ba na le tumelo le gore ba ka ja dijo kae kapa kae neng kapa neng mme a bona a sa kgetholole so gore ke maikarabelo a rena belo ka setšhaba gore re kodise bana ba re ka setsetsape ba re it takes a village to raise a child so se ra gore le ngwana le mme a nyantšha ngwana bjalo ka rena setšhaba re dulago le ena le ka mo lapeng anke re mothege o ra kgone go nyantšha ngwanae a lokolile a sa tšhono rena ba ka mo nyenyefatsa ba ka mo kgetholola ba mmetse ka mabitso ba mmetse ba mmetse ka ditho tsa mmele mola le ena a na le ditokelo
1: ba ga mogale re lebeletse taba ya nako a re tšhense ba ka se re lebogeng kudu go boledišana le lena e le go lena moleledi ka kgorong ya tša maphelo a re tšhense ba ka se re tloge re leboga kudu re le ka mosotlhe ge re le kgopela goba re ntse re tlaba mokgosi le re phalalelehle thobela
0: o le warna monyetsa le sebaka se e le gore pele gona rute batheletše ba station sa sao sa mamorato
1: thobela gomme motheletše metsotso ke masomepedi seswae go ikela e reng ya bosupa mme re ya go dintlhakgolo tša mebaraka morago ga se re fihlile bankeng ya mebaraka mme ditšhupana di lebeletše godimo gomme se se bontšha gore ranta ya Aforika Borwa e hlwele e šoma gabotse ranta ge bapetšwa le dollara ya Amerika e lekana le diranta tše lesometshela le disente tše masomehlano tee ranta ge bapetšwa le ponto ya Britani e lekana le diranta tše masomepedipedi le disente tše lesomesenyane ranta yona ge bapetšwa le euro e lekana le diranta tše lesomesenyane le sente ranta kgahlanong le yen ya ka Japan e lekana le disente goba kere e lekana le sente tše lesometee gomme motheletše gabjale re bja mahlo a rena go di rafša tšeo theko ya tšona le yona e hlwelego e sa šoma gabotse platinum e rekišwa ka didolara tše 1,630 le disente tše 40 gauta yona e rekišwa ka didolara tše 4,430 le disente tše 39 silivere sona se hlwele se rekišwa ka didolara tše 57 le disente tše 23 re ruma ka theko ya oli ye tala ya Brent yona e rekišwa ka didolara tše 67 le disente tše 93 di felela fa dintlhakgolo tša mebaraka ke a leboga
2: go tšwa go dintlhakgolo tša mebaraka motheletše gabjalo re ya go kwa dintlhakgolo tša bosetšhaba le Patricia Lepoto
3: ke leboge setlhopha sa ntometsebe ge re lebelela bosetšhaba mathabameng a lehono re thoma ka province ya Kapa Bodikela setsebi mererong ya tša bosenyi Mike Bolhays o re go beiwa ga mašole go tlhapetša province yeo a se go enyo dikenywa tše di botse se se latela morago ga gore batho ba go feta lekgolo masomešupa go begwe gore ba bolailwe mo dibekeng tše pedi fela go akaretšwa badudi ba Nyanga, Kailisha le Michelle's Plain mo bosenyi bja gona bo golelago godimo nako e kgolo le e nnyane Bolhays o ipileditše go mmušo gore o nagane gabedi ka leano leo ka ge le sa šome mo bosenyi bo tšwelago pele go golela godimo Mpumalanga lapa la bomohu la Kidube setsebi sa mmino wa rekei le amogetše ka diatla tše pedi go reiwa ga sekolo se seswa ka Emelo provinceng yeo kgoro ya thuto ka provinceng ye e rile le gono ya aba semmušo sekolo seo se phagamego sa tša bokgabo sa go bitšwa Lucky Dube Thokozani Dube morwa wa gagwe o amogetše ka diatla tše pedi go reelwa ga sekolo seo ka leina la tatagwe mo a bontšhitšego gore bjalo ka lapa ba sa kwa botlhoko le go imelwa moyeng ka ge ba sa kgone go hwetša

0: re tlogone pele re leboga motheletsi re ke lebeletse metsotso ya kašhone tlogone pele mpotsa fale gore wa nnete metsotso ke kabago e lesome le motsote ka morago ga irela ya bosupa fane motheletsi ke rešitene pele ke tlogone pele ke go tlhalose ra wa mosupologo o mongwe le o mongwe re lebelela melela kra re lebelela merero ya go amana le bosetšhaba e le ge re leka go ka laetša polokego mo setšhabeng le go netefatša gore mmogo re ka lwantšhana le bosenyo bjale moeng wa rena bošogong bja legono ke Captain Mashiane go tšhogana ka fa South African Police Service ba tlo bana pele ba re fa tše dingwe tša go amana le tšelo re tlogana pele di direga re a di bone mo di-social media re tšeng gore di bone maabane di gare di direga bele ba tsone tsela pele go ka re phafoša le gore re phele re bolokegile mo mogeleng fa tlogone pele ba le gona fale re kanape ke ba amogele ba tlhomphegile gona ka fawe
1: re gona re botsiša le na monga
0: awa re ne re tlogana pele re leboga faki ebile ge re napile re napile re tsena ka gare ga ditaba faki re be tlogana pele re lebeletse taba nngwe ya go amana le go kgopela di-lift ba bangwe ba kane gore ke hitch hiking jale re dikwele ditaba tsa go amana le hitch hiking di tswela pele go ka ba tlhoba boroko gana ka fa nageng e ya ka mo Aforika Borwa jale re no re ge ke bodiša bodišo fa go ya ka lena bele ka sephodisa sa Aforika Borwa na lebaka e ka ba e leng gore batho ba no tswela pele go ka haika di-lift le ge nkentši ba tseba gore taba ye e tlogane pele e le ye e seaboloka gago
1: ke ya go leboga re ke sebaka se re dumediše batheletše re laetše gore lebaka le legolo lona ga le gona eno ba gona go ka leka go boloka mašheleng jwale ka ge e le gore go kwala gore batši ba kgopu le dinamela jwa botlhe mašheleng a ona ga a lekane ba bangwe ba tšea batho kgopu mahala mola ba bangwe ba ba tšea ka mašheleng a tlase-tlase bale re na le kgopolo ya gore batho bao le gore go ba no tšeela tlhogong ba kgopela yona kgopu ke batho ba e le gore go ba leka go ka seketša mašheleng
0: bjale ge motho na pele a ka nyaka go tsebišiša fa ke gore ge le šetše le kopana le melato ya go swana le ye ke melato ya go swana le ya mohuta mang eo e le gore go e tlogana pele e begwa kudukudu go batswa setlhabelo bao e le gore go tlogana pele ba amegile go tsona dilo tša go swana le tše tša go kgopela di-lift tša mahala
1: go kgopela di-lift goba go tšeiwa kgopu go tloga go le kotsi kudu ka gore re tlhakana le melato ya go fapa-fapana melato ya go swana le go betha go hula go hula motho a e tlhamile go phathito ka kgang ga mmogo le gona go dipolao re tla lemoga ga botse gore batho ba kgopelago go tšeiwa kgopu ba kgopela batho ba e le gore go motlho o mongwe ga ba ba tsebe ebile ga ba tsebe gore ke bona boma ba tswa kae ba kae ka nako tše dingwe o khumana e le gore dinokwane di seselela le mebila ba emetse ba e le gore go ba emiša monwana ba kgopela go tšeiwa kgopu le ka gore yalo ge ba seno ba tšea kgopu ba ba iša masoding ge ba fitlha mola ba thoma go ba šupa ka tšeo ba ba šupago ka tsona ba ba amoge tšeo ba lego le tsona ba ba amoge mašheleng ba ba amoge le tsona mekotlane ba tla bago ba e swere jale ya gona maitšhoša matšatši a ko gore dinokwane tše di tsamaišana le thekenoloji mo ba tsebang gore motho o mongwe le o mongwe a ka no ba swere sellathekeng se e le gore go se na le di-app tša banka mo e le gore gore ba seno gapeletša motho mola masoding ba feleletša ba magapeletša go tsena kare ga banka tša gagwe mo e le gore go ba tlo transfera mašheleng goba ba mo tšeela mašheleng goba nako nngwe ba ba tšea ba ba tlogela gona mola masoding ba mmeile mola ba mo tšeetše dikarata o mongwe a bona a kitumela dipankeng morago gagwe gapeletša gore a fiwe di-pin ga a fitlha mola a ntšha mašheleng a e le gore a tla ba leka mogare ga banka ya ba gona ba lokolla mogolegwa o ba tlabago ba moswere jale go tloga go le kotsi ba bangwe ba batho ba e le gore go ba tšeiwa kgopu motlho o mongwe ba feleletše ba gana go ka šomišana mmogo le dinokwane tšeo ba feleletše ba iša diatla ba ba betha ba feleletše mo e le gore go ba ba gobatša ba mothomongwe dinokwane tse o tsa nama tsa sedumele gore batho ba ba batirego abana shale abana sheleng ba du ba shiba le ba felletse ba ba betha ba re mothomongwe ba tlanga mologa ga ba ka nnete batho ba modimo abana mashileng le ba bangwe ba dinokwane tse e le gore go ba setselela le mebila ba e le gore ba rata go tsea batho gopo o humana e le gore ge ba humana motho wa mme ge ba fetsa go mo tseela mašhele a e le gore o tla ba a swere le mekotlwana ya gagwe ba feleletsa ba namile ba mophathi thoka gang le go tloga go le kotsi kudu mo e le gore go batho ba go tsewa gopo ba na le go tlakana le mehuta go fapafapana ya melato ya go tshosa kudu ke ya mohuta o e le gore go ba re go tsea kgopo ba feleletse ba go neela seno gona ka mo gare ga sefatanaga sa bona o humana e le gore ke batho ba babedi ba bararo ka gare ga sefatanaga ge re o seno o tsena ba thoma go go neela dino tsa bona go ka re ga one jwala ba go fa seno maphodi ga go kgonewe gore o gane jwala o be o gane seno maphodi ka nako e tee le go enwa engwa tsona ke tse e le gore go motlho o mongwe di tšhatšhitswe diema di ile tse e le gore go ntle ga lebakanyana o tlo feleletsa e le gore o thoma go lepologana ba go trakile ge ba fitša ka wena ba emiša sefatanaga ka ntle ga tsela ba go phopola ba tšea tsotlhe tse e le gore o tla bana le tsona ba go tšeela mo ba go tlogela mo nyanyeng e le gore ba go trakile jale track ye e fela e ba kotsi kudu ka gore ba ge batho ba mabangwe tla ba batho ba fapafapana ba ba name ba responda go swana mo godimo ga track e le gore ba tla ba ešomišitse ba bangwe ba batho bao ba feleletša ba dikhumana ba le ka dipetlele mola ba bangwe ba dikhumana e le gore go ba mathateng a go se tsebo gore na ba ka ba ba latlhile mo kae mo e le gore go ba feleletša ba šarakana le yona megopolo le ntho e kgolo e le gore gore le ba go ra sepodisa re tloga re e gala ka bogale ke gore ba ga borena a bano kgaogana le go tsiwa dikgopo ka gore mafelelong e tlo feleletsa ba lla mo e le gore go ga gona thuso ba ka ekumanang
0: le tlogone pele le di tlhalositse ka bogware le botshepegi fale ge ke lebelela gape go ne le ye e le gore go itlogone pele e ama kudu baotledi ba dikoloi bao e le gore motlhomongwe ba kane bona mašheleng a bona a sega botse go ba ba nyako nne oketsa sheleng potleng ya bona na bona le ka rega le ba eletsa ka kotsi ye ba e dira go gona metsa batho ba ba sa batse gore na le ka ba fa maele a mohutama
1: beng ba difatanaga le baotledi ba difatanaga le bona bothata jo ga baname ba boefoga kudu ka gore go na le dinokwane tse e le gore go dipakiti ya bona ba samaria ba kgaogelo mo e le gore go motlho o mongwe ba ema mola dikoneng ba ketiao ka re ba tlhomogile pelo ba nyaka go tsiwa kgopo mola ba bangwe ba tloga ba apara go swanela mo e le gore go motho a mo lebeletse a ka bona motho a šušumago ka dikantorong mola ba bangwe ba ema mola ditseleng ba ketiao ka re ba kukile masea goba ba boputse masea mola ba bangwe ba bona ba ketiao ka re ke ba imang le motledi wa sefatanaga o tlo gore go lemoga taba tse ka moka a feleletsa a e ba leloshoko a ema a re e re ke thuša le yena ga a thuša mowe o feleletsa a naganne leeto gore motlho o mongwe ba ka mo fašheleng a topetsa makhura gore a kgone go šuteletsa leeto la gago le batho ba mohuto uwe ge motledi a seno ema gantši ba dinokwane di ema mola re go ke di-hiking sport go seno ema gore ke tseya motho o teiwe e le gore go o ka no ba šetse o di badile gore aowa o gana kotsi ya ka gontšhango yona ge o seno ema go tsupologa ba babedi ba bararo ba e le gore go motlho o mengwe ba ka no go fotolela le sefao ba feleletsa ba go tseela sefatanaga goba ba go tseela tseobego le tsona goba motlho o mongwe ena motho ono o tee ore o sepela le ena o ka no ya le ena ge lentse le sepela a feleletsa a go ntšhetša sethunya a go botsa gore emela ka theko go emela ka theko a nama a go setša a go tseela dilo tša gago a nama a tswela pele ka sefatanaga sa gago e ge e le gore o tla ba a dira ntwe la re rego ke kgagaekeke le baotledi ba difatanaga le bona a ba no tlhokomela gagolo mola di-hiking sport le gona go reila mašego goba ge ba etswa mola mafelong a go nwela madila o humanele gore motho wa mmotsiša gorena le felela kae malome malome o tla mmotsa gore aowa nna ke felela mense ga Shilwane o la mmotsa ra wa le tlanta tlhamola badimong goba gaufi le gona gomme go seno namela letswe mo lamajwaneng mo tseleng o thoma go gomelela maeno a ka godimo a feleletša a go fetoša wena mogopedi wa dinamelwa goba yena mogopedi wa go tsewa kgopu e re a tšhabile ka sefatanaga sa gago
0: motheletse wa kwa le yone go tlogona peleng go le boimanyana o gopele motheletse gore ge e le gore o nyako fa bo captain fa le dipotšišo o ka dira bjale mo go letsetse nomoro ya 015 268 2135 ke malegre go ka kgona go letsa gona motheletse gomme wa napa wa ba fa dipotšišo fale re tswela pele captain ke di gore ke kitemele ka gare ga taba go amana le se ba se bitsang gore ke car jacking goba go utswa tsona tše dikoloi tše ke nyoko tseba gore na ke mokgwa o mofe o e leng gore go batho ba ba go utswa dikoloi ba o šomiša o e leng gore go o tlogana pele o ga ke nogre ba o šomiša mo nakong ye e le gore o tlogana pele ba tumile ka bona
1: ke a go leboga basenyi goba barukutlhi ba go amogela dibatho difatanaga tša ngwana ka kgang ba šomiša mekgwa ya go fapafapana go ya le mafelo ao ba tla bego ba eme go ona jale e no ba gore baotledi ka kakaretšo ba phele ba ntšhitše matlhodinameng mehuta e e le gore go re na le go etemogela yona re le ba gorwa sepodisa ke go humana mo e le gore go motho o be a eme ka sefatanaga sa gagwe gagolo mola mafelong a go ithabišo jale ga a tswela ka ntle a re ke a tsamaya goba o tšea se sengwenyana ka sefatanageng ke mo e le gore o humana motho a mo emetše ba mo šupa ka diema di ile ba feleletša ba mo amoga dinotlolo tša sefatanaga ba tšhabe ka sona jale le ga a tlhaba mogoši o humana e le gore batho a ka mo majaleng nto a go lla e ya ba foka a go kgonege goba ga ba monkwe gore ba kgone go mo tlhakodiša nako e sa le gona jale ke e nngwe ya mokgwao e le gore go e tloga e atile ka mono ya bobedi ke ya mokgwa ono re sa tswelang go bolela ka ona wa go fa batho kgopu mo e le gore go motho tšea batho kgopu ga a feleletša o humane e le gore batho ba uwe ga ba sa le yena mo a yang gona ga a fitlha ka ntlenyana ga motse ga ba tshwanetse gore ba mo lefe ba mo šupa ka sethunya ba feleletša ba tšhaba ka yena ba ya ba ya molatlha mo e le gore go o tlo ba boimanyana gore a ka gokolagana le ba gabo goba le kgoro ya sepodisi ke batho ba e le gore go batla ba ba tšere dinokwane kgopu ya boraro ke ya batho ba e le gore go ba ba tšeela difatanaga tša bona mo re tla re go ke di-driveway mo e le gore go batho ba gabo rena ge ba tsena goba ge a fitlha mo a dulang gona e šetše ba lemogile gore mongwe wa fatanaga se o dula ka mo ebile o rata go tsena ka gae mašego jale ge a tsena ka gae mašego o humana batho ba e le gore go ba phitlhile gona mo lesoraneng la gagwe gore ga a tsena ge a senoore ke bula lebati la sefatanaga ka maikemišetšo a go ya go bula gorwana gomme ga a bula gorwana ba feleletša ba tsena ka sefatanageng ba tšhaba ka gore bošaedi jona bo phela le batho motho o ema ka sefatanaga pela ga lesorwana la gagwe a tswe a re ke bula gorwana goba yona keite gomme a tlogetse sefatanaga se duma le dinotlelo ka gare jalo no fela go e ba boleta go ba utswi goba go magodu gore ba feleletše ba tšeela motho sona sefatanaga seo ya boraro ke taba ya batho ba e le gore go motlho o mongwe ba dutse mafelong a go ke thabiša o humana e le gore batho ba ka mola gare ga mafelo a go ke thabiša yena o dutse ka mo gare ga sefatanaga mo e le gore go feleletša a tšea ke boroko ga yo re phapara o kukhumana e le gore ba mo kukišane ba mmeile ka morago ga sedi ba tšere sefatanaga ge ba fitlha kae kae ebile ba mo phopola ba tšea dikarata ga kwe selo o nwele ba feleletše ba tsena mola metšhineng ya mašeleng ba ntšhe mašeleng ge ba feditše ka yena baname ba mokuke ba mmie gausinyana le tsela baname ba sobelele ka sefatanaga o tlo o tla tsoša ke pefo ge e mo tsena ka masa ga a re phapara humana e le gore ga a godimo ga malao wa gagwe ga a godimo ga mpeto wa gagwe o sale a ke phetša le kae kae a fetša go gopola ka le felo la go nwela madila gore ke kae kae wa le gona mo wa tsebelo gona mo ka thomile go tlhakatlhakana tswele ke mabushaete le gore magaga ba rena bana le gona go fela ba dia a gore ba dule ka magare ga difatonaga ba bangwe ba ba dire ba tsabatse go ba ba ba amogelo ba amogwa go difatonaga tsa bona ka gang ke batho ba ile gore go motlhomongwe ba ba khwetsa ka masoding e ge ba re ba ga moro wele ba sipiri ba o ba ba dinokwane tse dine gore ge di nyakana le difatonaga tse ile gore motlhomongwe ba ka di tsiya ka gang ba feleletse ba lebelela ka mo masoding ba aba le ba kumana gore go na le sefatanaga se se ekemetseng mola gomme ba se khukhunetse ge ba fitlha ba kumana e le gore batho ba ue ba tloga ba le gare ba ega morogo jale go a ba onolo go bona gore ba feleletse ba ba supa ka dio madile ba ba amogele khie ba ba amogele dithuto tsa bona ba feleletse ba tšhaba ka sefatanaga sa bona jale di-target go ba di-target tsa go utswetsa difatanaga goba go tseela difatanaga ka gang ke tloga di fapafa di farologane go ya ka batho ba e le gore go motlho mongwe ba dula mafelong a go fapafapana go na le ba bangwe ba e le gore go nepiwa dikoloi tsa bona go bana e le gore batho ba ba nepile sefatanaga se e rileng ke ba kopana le sona goba se ba feta kae kae tseleng ba sešhala morago go fitlhela ba tseba gore se dula kae goba se sepelela kae jale motsotso le monyetla o e le gore o tlo no rotoga ba feleletsa ba amoga mongwe wa sona ka gang
0: ga ke lebeletse go ne le tse dingwe tsa go amana le bale ba go beya dilwana-lwana mo tseleng le ka reng ka yone taba ye ba ba go tshwenya mataere a batho ba otlela
1: temana e le yona e tloga e le leswena kudu ga golo ge re tlamola mmileng wa R101 le mmila wa N1 mo e le gore go na le gona dinokwane tse e le gore go di beya dipikiri mo tseleng mo e le gore go e tlo phantšha di mabili a sefatanaga gona mouwe mootledi o tshwanetse a tsebe gore ga a kopane le tsietsi ya mohuto owe o tshwanetse gore a namare ka bjako a tsebiše maphodisa a kgauswi goba a leletse 086001 ka gore gantši humana e le gore baotledi ke ba seno tlhakana le tsietsi ya mohuto owe o namile wa ema a thoma go lekola gorena e ka ba go diragetseng wale go ntse o lekola moo ke mo e le gore go ba go nyaka gona ba feleletse ba go phuthuma ba go tseela sona sefatanaga seo sa gago jale go botlhokwa kudu gore o emele pijana mo e le gore o ka re go bolokegile o name o nyake maphodisa ba tle ba go tlhakodiše e nngwe gape e le gore go e no fela e tsietsa batho ke mo e le gore o kgona go bona gore batho ba ba thula sefatanaga ka bomo ka mo morago ba tseba gore o tlo ema wa botsiša gorena nkane le thula sefatanaga saka jale gona moge ba seno thula sefatanaga sa gago ba nona e šetse ba go badile gore go sepela o le noši ebile o ka sekebe wa obeša wa tuka jale go etswa o ya go botsiša gorena go direga ke mo e le gore ba go supa ka diemadile ba feleletša ba tšea sefatanaga sa go ka gang jale motledi gona moga a kopana le tsietsi e tsela e a bona gore mo o kare sefatanaga sa gage se thutse ka bomo ntho e kaone a ka e dirang ko gore a name a di o tšhaba a lebe police station ya kgauswi goba mo o bolokegilego gona o na le gore a eme a tlo a tlo supana le batho ba uke ka menwana ka gore maikemišetso a bona a se go tla go boledišana le yena ka taba ya kotsi ke go tla go moamoga sefatanaga ka gang
0: captain tabe e tlogane le epeletse tlwana pele e le botlhokwa motheledi o ikwele taba eo pele captain ntumeleleng ke re ne fe motsotsonyana re nwe metsi ke tlo boa fa na le lena re feleletsa kudukudu re tsene ka gare ga kgwedi ela ya basadi re beletse taba ja go amana le gender based violence re le yona re no e tshwaranyana ga nnyane ebile ge re tlobana pele re ya go engwe ya go amana le the missing people ke a boa captain
1: tobe
0: re tlogane pele re ba leboga ka sona sepego seoe re dikwele motheletse ditaba tsa go amana le go fa batho di lift ya o gopole motheletse gore go fa lift go boima kudu ya batho ba go boima maabane ke be ke bala kurante ongwe motheletse kurante ya ka mo moletse e bolela letaba tsa gore motho o bolailwe a ba re o fa lelapa goba family e be emiša e nyaka lift ge motledi a ema a re ke korena lelapa ka setho nke re le thušeng 7 ya thapama le ya kae o ri le ga seno a ema gwa gwana mollo le tshebela ya di bullet motho ana pa a tlokafala fao koloi ya jeiwa go boima

0: re tlogone pele re leboga batheletše mo mantšhibeng a mabotsebotse a lekgono ditaba šitšibo tšao amana le kgwele ya maoto. By the way, a ke lebogiše ditlhopha jaaka provinceng e jaaka fa Limpopo ba nna lešomile gabotse mo mafelong a abeke. Ebe ke bolela le basekeseke ka la bone fale o ka kgona go lema gore nome re tlogele re ipitso rena go tla diregang ka ditlhopha tše jaaka fa Limpopo tšao amana le kgwele ya maoto. Bjale a ke tsebe motheledi go ya ka wena taba o amana le VAR o reng ka yona ya tlhokagala la bo serious papa le rena e turn into sort of motšhininyana wa gore laolela kgwele ya maoto 015-268-2135 taba šhe go na le dingangišano ka morago gore setlhopha sela sa Richards Bay se reko le setlhopha sela sa Polokwane City mo e leng gore go thwe go nyakega gore go be le VAR ka mo Aforika Borwa goba mo kgweleng ya dinao ya Aforika Borwa ka baka la gore go bile le tiragalo yeo e le gore ile ya tsoša dipolelo ge setlhopha sa Polokwane City se fenya setlhopha sa Richards Bay ka dino tse pedi go ye tee. Bjale setlhopha sa Richards Bay se le sa dia boipelaetso bja penalty ba ipelaetša gore setlhopha goba moralo ka morago wa setlhopha sa Polokwane City o tshwere kgwele ya dinao ka matsogo. Bjale gona le gore motlha ke ra Malokwane a fe penalty a fa kgona e le ge a fetola sephetho sa gagwe sa gore e sa nyire ye moloreng. Bjale morago ga fao ke ge a yo boledišana le mothuša Malokwane wa gagwe ge a lebelela se ba re ke television replay se laetša gore awa kgwele ya dinao ke gone pele e bethile modise mo letsogo mo mmeleng mara e seng mo letsogong. Bjale motlhatlhi wa maloba wa ebile e le mosekaseka wa dipapadi ko Spasport ke bola fa ka semphio shoti dludu o bolela gore tiragalo yela e laetša gore go tlhokega ntho ba re go ke VAR ka mo Aforika Borwa. Sports Minister Gayton McKenzie o tlogona pele a ile a fa polelo ka taba ya go tliša VAR ka gare ga Betway Premiership. Jale ka gare ga papadi yela Ndamulelo Maphangule o tlogona pele a nošitše okay a ke tlogele dipoelo tšela mara taba e be e le ene ya gore moralo ka morago wa Polokwane City Malebogo Modise o tlogana pele kgwele e mmethile mo mmeleng mara go ya ka tebelelo e mmethile letsogo bjale se tsositse dipolelo tsa gore bela le bona re tlhoka VAR ga re sa tsepa gore ke penalty ore ke corner kick go be bethile mmele na goba ke ball to the hand ore ke hand to the ball lo ja go sane le tseo bjela ke tsorwana gore nka taba go amana le VAR re tlhoka. Ya 015-268-2135 mothelee ke ga ke go tshepitse tlhobana pele ke kitimela ka fale go ba eta pele baka re ka napeke napele ke ba tope fale re ka napeke ke ba tope ntubelele ke re metsi ke re nwi
1: mengwaga ya go feta ye masometharo re go fepa ka thuto tshedimošo le boithabišo Radio Tef ga ena thaka go tša kgašo 103.8 FM setiši sa go theeletša batho.
2: From Palermo to the heart of Tefua, we are your voice, your log

0: kile pele jimisi zoom tele jitlwana pele mpotsa fa la re ke ka go etselela pele ga iriela ya bo senyane the wings of la pele bana pele elatela mona go nye isa fetse go pelo fale ya ka la botlhano setlhopha sa Africa Borwa ba ra lokile fale le setlhopha sa Ivory Coast di tlhopha bobedi dira lokela maleka a pedi go pedi go ka le magafale setlhopha sela sa Ivory Coast se mo maemong a pele ka dino kra ka ntlha tse ka botse nne Burkina Faso e ka le gorong la B le Afrika Borwa kra banyana banyana pele Burkina Faso e mo maemong a bobedi e ka dintlha tse ka botse tharo Tanzania le yone ka maemong a boraro ka dintlha tse tharo Afrika Borwa e mo maemong a bone ka dintlha goba ntlha e tee fale o ka kgona go lemoga gore go boimanyana ka latlhakoreng leela la banyana banyana mara a gone taba ba mo number mosela re tlhana ba re bile re lebeletse gorena di sepela jwang lona la botlhano le ne le uwe o ka kgona go lemoga gore wa nnete ya taba ke gore setlhopha fale sa ke lebeletse nkekedi batamele ka segausinyana fale ya nkekedi lebelela ka segausinyana e ke lebelela fale ke kgona go lemoga re tlhopha sela sa Burkina Faso ba betile setlhopha sela sa Tanzania ka dino tse pedi go ye tee setlhopha sela sa ka mokibelo setlhopha sela sa egepeta se betile ke setlhopha sa malawi ka dino tse tharo go ye tee setlhopha sela sa nigeria se kgone go fenya sa zambia ka nnwete go lefela la mafela mabane setlhopha sa ghana be se reka setlhopha sela sa cameroon mo lore setlhopha sa cameroon se betile setlhopha sa Cameroon se betile setlhopha sa Ghana ka nno e tee go lefela Mali e bereloka le setlhopha sela sa Cape Verde mabane mo le setlhopha sa Mali ba kgonne go ka fenya ka dino tse tharo ya go tse pedi ke tse dingwe tsa ditaba tsa go amana le dipapadi fale tse dingwe tsa botlhokwa fale go sassa Tanzania e reloka le Morocco ba Burkina Faso e reloka le setlhopha sela sa Banyana Banyana dipapadi tse ke tsela ja go sassa ya ke tshedingwe tse re tlogona pele di gogele shedi mo bosegong bjo bja lekgono o gopole senegal e na le morocco kenya e na le algeria re tlogona pele re leboga ka mo go tlogona pele di sepela ka gona tšetšeng le la lekgono go lebeletse go tswaka kwa go betway premiership re tlogona pele re leboga ka mogolo ore go ditlhopha di tlogona pele di šomile gona ya ka gona go lebeletse ke go fe dipoelo fale re lebeletse gore a wa nnete e re le ka mokibelo setlhopha sa Orlando Pirates ba kopana le setlhopha sela sa Milford re bone papadi ya ba tlogone pele ba kgonne go fenya ka dino tse pedi go lefela ke a dumela gore go fentswe mara go santsane go ne le dipolelo mara re a leboga setlhopha sa AmaZulu se bethile setlhopha sa Stellenbosch ka nnwete go lefela ke ka mokibelo setlhopha sa Golden Arrows ba bethile setlhopha ba re lokile maleka le setlhopha sela sa Chippa United Sekhukhune United ba bethile setlhopha sela sa Durban City ka nnwete go lefela gana ka fan lepatlelo la sešego ya ge re lebeletse setlhopha sa Kaizer Chiefs ba kgonne go ka fenya setlhopha sela sa Kruger United ka dino tse tharo go lefela mabane setlhopha sela sa Richards Bay ba be ba raloka setlhopha sela sa Polokwane City ke yona papadi engwe le gore ebile le dipolelo tsa VAR ka mogare Polokwane City kgonne go fenya ka dino tse pedi go ye teng setlhopha sela sa Sewelele ba ralokile maleka a pedi go pedi go setlhopha sela sa TS Galaxy mo e le gore setlhopha sela sa TS Galaxy ebile ba kgonne go ka ba le karata e sorolwana fale ya o ka gopola go sassa setlhopha sa Chippa United ba roka setlhopha sela sa Richards Bay papadi e e tle bana pile e ralokela ka kua lepatlelong la Dobsonville ke ka kua Soweto go ka lemoga gape fale ka ge ke lebeletse kudumela re e tla ba e le ka la boraro ke mo lerogo e santsane e le la bobedi setlhopha sa Polokwane City ba roka setlhopha sela sa Stellenbosch gana ka fa Sešego Stadium a kere o koele gore setlhopha lepatlhelo lela la Sešego ke rala Polokwane le santsane di lokišiwa ba re lone ga ena pele ga botsenyana fale ke ka baka le boelang Polokwane le Stellenbosch ba e lokitimišana gana ka fale lepatlelong la Sešego ge ke lebeletse gape Durban City ke ra setlhopha sela sa setlhopha sela sa TS Galaxy ba raloka le ge ke lebeletse fale ya ke dumela gore tšeke tša beke ela e tlago tše ke go fa go tsone mara re dumela gore ditlhopha ka moka di tle gona pele di ikemišeditše go ka netefatsa gore dilo di sepela ga botse ka baka gore mafelo a beke a re yang gona ke mafelo a beke a la a MTN ao e le gore o beke tle gona pele ke nyoko go botsa ka ona fale mo le gore go MTN quarter final fixture se tle gona pele di tsebišitšwe fale Orlando Pirates e tla bana pele e raloka le setlhopha sela sa Durban City ka iri ya boraro ke mo e le gore setlhopha sela sa Durban City le bana botle bona pele ba lebeletse gore ba kae itumatumela fale setlhopha sela sa Mamelodi Sundowns ba roka le setlhopha sela sa Polokwane City ka kua Lucas Master ya Lucas Moripe Stadium mo e le gore setlhopha sa Sundowns e tlabe e le papadi ya bona ya botlhokwa ya go bula setlha sa bona ka baka la gore ba ile ba ba le extended preseason ka kua Europa ya ye ke ya ka Mokibelo dipapadi tseo tsona Orlando Pirates le Durban City ba roka ka Mokibelo and then Mamelodi Sundowns le Polokwane City le yona e santsane e le ka Mokibelo ka 6 ya thapama Sunday Sekhukhune United ba kopana le AmaZulu ka kwa Chatsworth Stadium Kaizer Chiefs ba raloka le Lamontville Golden Arrows ka kwa FNB ya ke molore go tla bana pele ba bantsi ba lebeletse fale ke tsenengwe tsa go amana le kgwedi ya maoto motlhatlhi wa America USA Mauricio Pochettino o tla gona pele a humane kokeletso ya kontraka gore a tlhatlhe setlhopha sa The Americans go fitlha ka ngwaga wela wa 2030 ke tsenengwe tsa go amana le kgwele ya maoto bosigong bjo bja lekgono motšheletšha nna ena ka mogo nako a ka e tlogana pele e fitlhe mafelong sa go latela ke setlhopha sa The Wings of Love.
1: By virtue of the authority vested in me, I confer the postgraduate degrees.
2: Mr. Chancellor, I have the honor to present the following graduates whose names appear in the program and have complied with the requirements of the degree Bachelor of Education Honors in Adult and Community Education and Training.
3: As we keep you informed and entertained, we also keep you educated. Radio Turf, 103.8 FM, the station that listens to the people.